Aingi aturan makin pun api saudara niragone dados manusia dados jatmo dikiring jagat.